0: Ebang Ono Show. Kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua.
1: Ere maya.
0: Kira namba na boto lo sholema.
1: Ashamo, intubulu yoga. Intra yok namba na bo.
2: Mayan FM.

0: Kakanya.
1: Ibiga nchi ya masi zirumura na ngabala mekuzi Emmanuel Ole Kisi.
0: Mchani ebo nanu pike ile liyo neki esa ita kwenye.
2: Ki maginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishere kwa maase.
0: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Nirwati yola rikok. Nigiara laraja. Nigiara sukulu.
0: Nigiara osho. Nigiara karambe nyebe kajaye.
2: Imagine.
0: Eng kakenya.
2: Mere magia. Kakenya.
3: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: pare na balangkay mlangko niya.
1: Oo.
0: Nalo pare langkay wiki age Wednesday.
1: Kendi ben ko mono.
0: Kendi ben ko mono darin sa mono na ujo.
1: Aha.
0: Pare darin ni pili tamay le.
1: Oo.
0: Na balangkay mlangko niya.
1: Aha.
0: Wala ba na ara ko tangosha ke baada siku tatu.
1: Kenda sako operation kore baada ya siku tatu ne bolle na doshoge.
0: Ne bolle ngoshoge.
1: Ehe.
0: Kwa nagaraji wa na agai sagegi na adumu ni nga shena jokanyo di amaruhi.
1: Ehe.
0: Kwa nagero ni distati pae bangalo.
1: Ehe.
0: Nemu yankarai.
1: Hmm.
0: Kwa kila waka nagaraji yenge manedo ito ni ila bagi.
1: Hmm.
0: Kwa nagaraji na jengi mamu kwa nagaraji na yu nena sari.
1: Hmm.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not sure. As na ne na rik na jogi ni pa bagi na lo enda na jis sitiska.
1: Aha.
0: Na na jis sitiska ni lo don.
1: Aha.
0: Na gan na jogi na gatar ni enda dragi do ya enda bagi do na iki jen kere na kara na kere lavai naari.
1: Aha.
0: Na jogi ni dema ya mo iki.
1: Yani ni kitu ulika zaidi ya 1 month na yo.
0: Imeka ni sitiska na yo na mnyo lavai ni le. Era bali angosha ya lavai ni le na na enda bashi lavai ni le tiya. Masai, malo dekai. Kaya ngendo na ba isang kaya na she.
1: Negira kaya ngendo shaka isang tenjoro na bo na uko tu.
0: Adaw de iti. Adaw tiya ya mara marunga daga ju.
1: We? Ehe?
0: Na jogi ni kwa la migi tiya na kiarai.
1: Oo.
0: Utaka ambaga sikise nesi sika.
1: Ndiyo utengenezewe?
0: Ndiyo utengeneze maana tutakweka bed rest 2 weeks. Midumunye, mishuma idunga kiarai.
1: Na wala mtoto utaweza kumnyonyesha?
0: Sita mnyonyesha, utamnyonyesha ikuwa nimelala. Ama ito kitakana utamnyonyesha.
1: Na sasa unalala na mgungu mtoto atanyonya aji?
0: Kara gawara nanga saida na inege tarene.
1: We?
0: Ea, naira rangoshoge.
1: Aha.
0: Udiyo udoro kuryo.
1: Aha.
0: Kara nage ikasuka miezi sita.
1: Nila nyumba ka nipure ngere miezi sita?
0: Masta kaka ishanga ya masheka la besera mare
1: na
0: ulaya na galu kanisa
1: unaenda
0: nenya mali na
1: ngoja
0: na
1: ngoja unaenda na pikipiki kanisani
0: kama na kanisa ngisi ya na gana ngutu na galesera mare kufunga na kuomba kaomba na ngai
1: ile siku nilienda na pikipiki nikiwa na jeraha sitawairudia. Oh, kaenda nayo
0: sikana na pikipiki neema bwana ni kubwa.
1: Ehe.
0: I don't know why you miss your life. I don't know why you miss your life.

0: ama damu yonye na ama yono na na yonye
1: we ehe
0: ore ore dariki ni unyola ba lesiet na jigo la grafi o
1: aha
0: ni kwa mala kwa tini le destres
1: nere mugomo
0: nere mugomo
1: o
0: e jigo la nala na minyang dariki ni ni amu ilikuwa ni mande
1: eh
0: nalo kanisa
1: aha
0: e jina ya chilo na dowe ti
1: nilo kanisa nikitiru
0: na dijo ga mara ga remu lo na ra ga ja
1: eh
0: eh be ra na se
1: eh
0: a je pore ta mai la pa ga jo o se ko tu ko shi la lo ga na je ya ha mo do town
1: o
0: lo ku tu ga ge la e usuma
1: eh eh
0: ge le ai ngo ro tu ku ni ka pata tiki tiki
1: eh
0: na lo na dijo lo ku nya ma ti zo ko sho ke ku me ni se la ni zia
1: kumbe ni
0: ende ku tengene ni shetani
1: juu ikiwa ikiwa na maumivu wezi fanyiwa operation.
0: Ilikuwa daktari ikiwa inauma ni mbaya.
1: Aha.
0: Sasa siku hiyo kufika mande ana baba atumero viani.
1: Aha.
0: Pata.
1: Ni kinderu atiru nere jol daktari ikiwa inauma ni hatari sana wezi fanyiwa wezi saidiwa.
0: Eh.
1: Naimi ni robiani.
0: Mimi ni robi siku pata na gele na tinge hebu mimi nilikuwa nimeambiwa na daktari.
1: Eh.
0: Bora ndo kama ina sio ile nyankai.
1: Ah.
0: Kero na bangu yen pia na sasa mimi rasa na yeye.
1: Amunda inja banga yele sisin.
0: Aisha bana na jeni ta sasa ni zile.
1: Eh.
0: Kama lango ba joi jo mai.
1: Eh.
0: Ne jonko boy ke ke ya so so na sana ni zawe jina na ona jongele la mabaya. Kama to nyama ni na hizo. Sasa nyama isua. Hapa ni nyasia. Hebu ni.
1: Juu mimi nilikuwa nataka kuuliza. Haikuwa na uza.
0: Ai, kali ile ndio kinadi kuna uza. Hakukuwa na uza.
1: Inafunguka tu. Yaani ni ripanga imera haikupata infection.
0: Haikupata infection.
1: Ee hey, Mungu. Wow. Oh,
0: Mungu wow. Bora bala na ushoko la daktari na maji. Daktari nimekosa pesa.
1: Ehe.
0: Kama mara la robiani kaja nejo. Ukipata siku yote za mitikia.
1: Aha.
0: Haja ni msini yanga yela daga.
1: Aha.
0: Wale ndariki niti hita msini ilikuwa 24, ilikuwa Monday.
1: Mwezi wa nane?
0: Ebo mwezi wa nane dai.
1: Kutoka tarehe tatu, ukakaa tena wiki ingine tatu.
0: Aha. Awe sewe simu, nadee kaa manuro yani.
1: Aha.
0: Na jozi saa utanipata pale distre nalo.
1: Aha.
0: Maja umu mafanya hivi.
1: Aha.
0: Sisi tumekuwa mazumeenda kutafutia na kasi pale medikasha.
1: Eh.
0: Mama tengeneza sha.
1: Eh.
0: Na utafutia 300,000 ya kulipa kusundation hapo kwa sha. Kwa pale kwa hospitali.
1: 300,000 ama 3,000?
0: Mia, ugevu.
1: 3,000.
0: Aha. Lejo nje, mi msa kulipisha chitote kala irasi na surgery free.
1: We.
0: Na hivyo nolo mante nala unafasi. Agayo kupiga nafasi akra ubanda wakuna wata natoka.
1: Aha.
0: Na jokudu nyumbani.
1: Aha.
0: Hii ilikuwa ni mante. Nikupigia simu anytime.
1: Aha.
0: Nafasi kipatika na kuje.
1: Aha.
0: Na agara nalole roba ba moza kimini sanga baga town.
1: Aha.
0: Na usholi jumaine reba.
1: Aha.
0: Na jokudu mama teremuka Jumatano.
1: Aha.
0: Atubi sana kuna nafasi.
1: Oo.
0: Madu.
1: Aha.
0: Hata kifika hapa kwa casualty,
1: Oo.
0: Mwambie tu mimi nimekutuma.
1: Aha.
0: Na jalo rage yolo.
1: Oo.
0: Eh na rage na jogor pas sai ma roma na mkalo do.
1: Eh.
0: Ero senti mola sara magnati ngo muno.
1: Aha.
0: Na ara na sabe nte na jo mi ki yo operation na jo ndi ya gida ngai marasa na yewa mu.
1: Amin na gena baya na yewa ngai.
0: Na iyo angai na mungo hivi kwa eno uli ndia hende iyo somera sana iyo mwenye dabaru nyege
1: aha
0: na lali kitabu wakuna joge za rakadu mito nafasi kwa jinga haja nchite nga mia rapatuwa iji nga geti ya na mebu kire kisa
1: aha
0: na isho nabaya kena kata na joge no ni lusi sawa na isho refa mebu
1: aha
0: uli tengeneza shaa mdo yiko sawa
1: negenda si operation
0: Raisa sida dini tigita. Erkiana nafasi, ora nafasi na mero saa moja unusu. Kato baga da po, upugol ngana jo saa moja unusu.
1: Saa moja unusu ya saja?
0: Saa moja unusu, engari.
1: Nisho modu subui?
0: Subui saa unyati ile, naranda bao.
1: Nirana na saa imuji?
0: Aisisa nga ya ya jogi ya sora na nwa gi yolo. Aji nga ra rendo na ina gi dingo ye.
1: Aha.
0: Wane sa nye den kabar ye.
1: Oo.
0: Na jogi ni na, na isore preket lu, na jogi ni na ilo ito.
1: Na gus, kabar ye ginta sa ki operation?
0: Ama jala taka mo jafanyo msana, utafanyo usiku.
1: Aha.
0: Mara nye na nwa sa, ama da mo gwa nari gizo.
1: Eruri ya mari ye lega irungani?
0: Aya. Rara nente ni kamara na yeso.
1: Ikesa babi.
0: Nengwa ngera yai bugira kana chai nti zai.
1: Aha.
0: Nalo nalo na mara wasu wasi kira mel tonga ni.
1: Nejingi na sarano.
0: Na jinga gana de mama ata ukwe kya da sulala maure nyana de sasa ku kida.
1: Wow.
0: Na yengi na idipi ore mambo ya maajabu nilo to labada gada ri ai rasa siensa to jak tunsa what going on.
1: Eh. We nagu na baba egira isionga genjoro nabo
0: egira isionga genjoro nabo
1: neribe ngai na domo nyit kabisa akachunga ikwetu sawa
0: ikakuwa sawa dekampu ukai 8 hours ndio zipate hewa begira na basisho
1: na namo nyit
0: begira na basisho size 8 roba baba jo ni sukule chochote kare je nyao gengiti ara agohar doso na lobisho na jo ni ndo giawa ga mu ero ni basisho mo nyit baka size 8 Tengah mengki jare ni berwa sisho. Pa bo ni terjang kaya yola mitu ni kero da mitu de kaya.
1: Hage re jogi ro mitu. Lusi kalau.
0: Orai na isagero ya nagrasi. Aya gene ni di panjaziya ta agrai solisani. Na jadi mama nasia presa bo di pan nasana. Aya jadi dana sejaya ziya ta di mila presa.
1: Emot do jadi jilo lega.
0: Na jadu menye. Kara bo kaya bo kaya seteri. Aja gente vai, amo na foto que aqui. Mamãe que já fez reação. Que grau o filho do meu. Aja, que é isso aí. Que não já dá sujeira. Não, não, não.

0: kore kun enatalipa tinirasha kore peidipayu oloirag lenkare.
1: Yes.
0: Ndoa pa kore lekwa. Mm-hmm. Era pa nawala yo kaja?
1: Okuni.
0: Koro bole nche mashem. Yes. Na naji narejea na duoto mononi eroisha pa oleng tep tep. Nanai nikitejo tep tep.
1: Yes.
0: Tinirejo shem we umepata.
1: Kabisa.
0: Na actually oro lungani najo noto ni mumoja tu. Kwa mali nimesoma arudua najo lungani obo. Oti otejo kejinga ilo lungani. Uyo mtu lazima nimsome jina. Egerudua sanye saa moja na nusu. Asubui. Jemo salalua. Ninjera aramushindi. Wewe hata ningekuwa na mali ningekununulia soda ya chuma inyeishi. Ningenunua. Neji olol mari langai le shem amu kunangi tibugira uni nijabite runore marita lenko baada oloirag lenkare
1: kabisa
0: nijabite runore nyo marita lenko baada oloirag lenkare na narali pukira uni nita yoldoba ilo ngajira rantai loro kingwa anta enda ajeni nimrodaba na laini kush kusho entaliba olungana korok sindio
1: yes
0: kiyoluna na nagu keli ajo lazima peki ntengena kidogo ajo kanyeji antalipa. Neti yengi, etilina ilu nganako igerite ngiteru noto, chapter number 11, verse 11 to 32, 11 to verse 27, verse 26. Ino ritona aje embugu. Kore shida, olungani yetutu mutumu. Mm-hmm. Na yaku, olentalipa ngai? Olentalipa?
1: Eshem.
0: Mm. Kora la isula nilerara na akeji jemo nani? Jemo salalua. Tapasali jemo. Tara wakiyo details inonok, marera wakiyo kiyo Bible. Sawa sawa?
1: Yes.
0: Kama mpaka hapo, kindoka ingwara likai mshindi na naketi kake number one tayari ni huyo, na yako likai obage alofa.

Ashena leng ola ningoni le ma yine fem dengara gini regelu asoja yore kona sa yine sirega ka jitu mire rishara side katokol Airo mon maria marima isho ngoro kyo lo monte kona sa yika jiderik mpohoya na news guru

0: Alright, you're living at 1.10 and I'm sure you're going to find Danson Olondwat. Itabagira na rayo saa 10 na dakika 20
1: kabisa.
0: Eh, FM ni muda unasonga kwera na gasa lengo leti na kingeje bidora rolling
1: sana
0: kuna baridi erushi kuja ngeje bidora kabisa yani kuanzia do mchana ni kama neno baba ni kweli ni kama ni kweli
1: gralo
0: nimeanza kutrust serikali
1: unaamini erasha
0: Ore yuko na Afrika ni, pako na yeye kiamini ntoki.
1: Pana nesa.
0: Ore beka doni jine nesa. Niki jo, hey, nere sabara la la la la la. Nere sabara la la la.
1: Agi nesa.
0: Yes. My brother, karibu ni tena.
2: Ashuli.
0: Carlos, singuli ba rejina yole doko ya na oli di album abado ko ya.
2: Singuli jo papa ntoto doli yeke on. Ore le singuli ona ole seremare.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Ole seremare.
2: Ee.
0: Niki doni yenge sare ni waji.
2: Nako ni njapo olea dokoya?
0: Yes.
2: Na ito kita altu na vixin yole nge sisa?
0: Yes.
2: Ojo, singuli ojo lianka kenya. Ama ilibuwa ni anka kenya wama yanati. Nako na ore pe...
0: Ilanga saserem?
2: Aranga saserem wa shirakina anka yi.
0: Ndiyo.
2: Deloru neri sharani wale erolo anka yongo muna amu.
0: Ndiyo.
2: Wale nati woji na aje ki ayewa rumye sponsor. Na etolo ni anka yongo muna ilo singuli.
0: Yes.
2: Na tuwa ranyele singuli ojo kesepa ewala renka yi.
0: Yes.
2: Kulingana vile na romono na yankai na waligankai tena rishara
0: ndio ndio
2: yes
0: alright na kanyo de bradamu pingere lesu kulele salamu rajo ojo nage ntodolo kewon kanyo be grey figure ya kanyo ni ndet det kanyo hayo mkuna pili ndo wili singolio
2: wali lo singolio na ke uwa na ijo kaidi mareja kebdo yanki shuru yankai ya mo arashina na nanagra ima ama ima yero ine ogol ama turumoge na natu na ilo tuilo agara na ishiraki yankai tiaru ino umono agara umone yankai na wako na wali pigia umone yankai agara ishiraki yankai na aluna yankai ya waliki tiaru wa ilo singolio na wako ni mpaka naiko na pagi paigiro na ilo singolio na akajo na nanana graima ya
0: nana bogani graima
2: nanana graima
0: si wacha tuguse ile sungulo kidogo jo nake ndalo lokia won pege shunyi na rishira ne melagwa
2: yes
0: all right kele
2: yeah amoni nyana shoota
0: yawo ni nyole dogo ya bi shoot
2: yeah
0: all right ana ngasa na ya jo ke movie
2: yeye ni movie
3: Alwan
4: lagi,
3: kalau

0: Uganda. Mm-hmm. But balas music kidogo, mm-hmm. Marasa music, mm-hmm. Na ile ruwa bawo ngani je bless. Mm-hmm. Lord Bisel, mm-hmm. Tukaanza tukafanya fanya naye hapo. Mm-hmm. Na ile na ile kita na kira kaya tumtum skills, mm-hmm. Amuneja na doshi. Ore ni asol ngani? Ni ngorwi ngeno. Ore after that. Ore na ra bena ndwara around 2020.
1: Yes.
0: Ake ore na ara na ba limit oling ya kipesa. Mm-hmm. Ore 2024.
1: Yes.
0: January. Mm-hmm. Na ishanga yendo ara fulani. Mm-hmm. Na tumia kino itoi. Na around ore kitambo fungwe studio sasa ile mzuri. Mm-hmm. You around 300,000.
1: Yes.
0: Na mara bob. Mm-hmm. So sasa ilibidi tu Mungu na ile yanga ishanga ufunuo.
1: Yes.
0: Ya kufungua sasa in another way.
1: Yes.
0: I'm guide mara yanga ya donation.
1: Mm-hmm.
0: Nikafanya ya another way. Sasa ikabidi nimefungua. Na rengai telari da agri launch around mwezi wa 10.
1: Mm.
0: Yes.
1: Another studio.
0: Yeah, na nyagri launch sasa mwezi wa 10.
1: Na kule na glass. Kila kidogo asiria na kidogo kidogo sasa.
0: Agri anaba itumia kidogo dangaraga na. Eh, ayologi. Mara rero nanga yule barumu kuna kwa yai.
1: Yes.
0: Na kwa mimi kazi yangu ni kuna
1: kufundisha.
0: Na fundisha makwaya, napeleka huko. Na fundisha napeleka huko. Na wakara wiki na ore karibu kila mwanzo ya mwezi. Na ni wiki recording na.
1: Yes.
0: Ore kunda kuli wiki ina training.
1: Mm-hmm.
0: So ni kwenda kufundisha.
1: Mm-hmm.
0: Ore be.
1: Basically, wewe ni mwalimu wa kwaya.
0: Yes.
1: Yes.
0: Mimi mwalimu wa kwaya.
1: Producer.
0: Mhm. Nego na rena banga itno doi.
1: Mhm.
0: Nego kala ni fundisha kwaya hii.
1: Mm-hmm.
0: Na lulu haya uwe na record.
1: Yes.
0: Na fundisha. Nego ore kila ingiteru no rola pa wiki ya kwanza ya mwezi.
1: Yes.
0: Tuko kazi ya recording.
1: Ndio.
0: Ore dia shoto ina,
1: mm-hmm.
0: Ni kufundisha sasa hiyo katika nyingine ya mwezi.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Sasa ngwa hii ndio itengana.
0: Ina ngwa zaidi ya kiye. 40
1: tendari yake
0: hapana
1: tangu ya rumia radio studio ya radio simia studio
0: ah the way itengen
1: 2019
0: ulikuwa ya dogo itengena 2019 raigiri ya lagori giri jamai eh ya ore na
1: ulienda shule ya kufuza wana kwa ya mauli
0: ah hiyo
1: watu kuingia hii ni
0: ariana hii kianza
1: hiyo yanga ni yalo
0: karavana no ormalimu leo singo le ile kolole sukulu
1: ile
0: kolole masaidances nikaanza kufundisha hapo na ileri wa room na ileri wa room ngenu kwa kwa ina ngenu hayo kutosha
1: ndio
0: nibidi hiyo iru Nairobi do life for meenda ngai hiyo kwenda kufanya ualimu hiyo ni neema tu nilikuwa nayo Mungu ameleta tu kaanza kufundisha nikaanza kufundisha asnari da benga ini naruna line kwa na warume line naruna ngwaya hii ore ori nakaraki graka endelea
1: yes.
0: Al tuna bol studio last year 2025
1: ndio
0: yes
1: endelea ndio mpaka ikakuwa hivyo
0: ya
1: sasa studio ordinary maana karibu ordinary
0: ya almost 2
1: yes.
0: Kaga last year dada bol mwezi wa 6
1: yes
0: yes
1: ya kama endelea bol ngai studio sabo kwa production
0: uh-huh.
1: Na kwa bagla pe kana shule hiyo ya baby
0: sai
1: kama tumai kwa
0: town na agri panga mgara nguo hii mpaka na kwa la nyeri na Nairobi kali mwalimu famuko
1: yes
0: ni wako kibidi ni chukwe makwaya za huku pia mwereke ya yani kwa kwa bina lagwa nafikiria sana mambo ya Kitengela
1: yes
0: ni kuje ni yeke studio huko angala nguwa ya yana kopu
1: yes
0: ure
1: mwereke mtongule kwa
0: bia ii mwere nane kwa mkwa owa na kwanzia na manga huko igresa paa kajiado
1: ndio
0: yes ure lala rendable damar kuna lorut na idealibun
1: yes
0: ure kuna enalu nataka nafikiria sana kufungwa ya Kitengela
1: ok
0: yes
1: ni wakule David imagine David
0: Ngaru yes
1: Ngaru nera studio te
0: Bulsa
1: Bulsai
0: yes
1: maji Adonai
0: Adonai studio
1: right tumeroma unafanya kazi mzuri sana
0: kabisa
1: hongezi sana
0: ashole
1: yale yanakuwa tofauti tofauti yale ndipo sasa ndingana kwa hinda urusi ndipo by shooter
0: mingi sana
1: sai
0: mingi
1: right
0: yes
1: yes my brother
0: yes
1: kibaro dagere kwa ndangara kidisha kama kwa ndisha kai katoko le ili tunaye gasungulo lera sai poking na vinde ndo ndalaje
2: wala na vaderu aranyare nara nara singoleti singoleti tomon
1: tomon
2: apalonga kaitelwa
1: album 1
2: album 1 ni aku nara na okolokuni ta album 2
1: yes
2: agara na itaru na seninya
1: lakini kula mangi sungulu de kagenya
2: kula na sungulu de kagenya
1: ni yara le kayo jo ya walata
2: ni yara le kayo jo ya walata
1: eh
2: ni dino sungulia na ikulik na lorisha yoki
1: yes
2: sungulio jo shakeni show
1: ehe
2: or magilani
1: ndio
2: nara sara kayo collab arasa collab ro sunguliti wari
1: yes
2: amo kine kuno rawala sharala yamo alcharala yole tankaranado
1: ashi
2: na grata uru taki
1: yes.
2: Ni nyaro le gaila tagolo ling
1: ndio ndio
2: hai tagolo
1: e maro masia
2: irongada
1: irongo ling
2: na tagolta
1: mm-hmm.
2: nalorutu ya mera yuka gara sunona ngamina neema
1: yes
2: ore roida na rasunona na kararo yor malimi sunono lonkwe
1: haya ehe
2: tiga loroto puke
1: ehe
2: na kuna
1: itinwa ore ranikanya taw ndo ma hon
2: dialo na sunona lo dialo ehe edirwa na na ni rakoda gi kwaya nabo
1: ehe ni ba ndo studio
2: studio mara na studio
1: kairikwa gi
2: ariko na ariko gi na producer
1: ndi kugira producer
2: ariko gi producer kaga na nuno itengenti dialo na idibara raitengena kwaya nabo kanisa kena GCK tina kero nkaulele omara saki roi shooting
1: na isiki duwa kizi
2: na isiki duwa kisono nati ya kuna karara romali milongu ya upcoming
1: ndiyo ndiyo
2: niro na ku
1: na ngulakara nja twin fields
2: na ngulakara nja twin fields tene yungu nore nkai kata nta jokalia nelakwa kalia nelakwa
1: yes
2: na kawo mun nan kai mashi an kai yanki dimar rafiye ai to kurola ngole mangati
1: right
2: o rejo mi dim arashi mi ara nelo bay ngole ni ngore dana karen kra yokshin sholon ni lemeren kidimara
1: yes
2: arashi sholon na o ikuno na ikuno ni kununo
1: ndio
2: na kuna awo mun nan kai yole mashi na kidimara pe ye to kurola mangati
1: all right kamera ni as collab kanye saidia eranya le kala nyani
2: collab
1: yes
2: ore na pas collab ore nyato kwanza ni saidia mkiliwana na ajoka nyi saidia
1: ni tolo la nyaki sana sana mu ila nyato ngaru ila jela kaito ngani kaidu wope ki saidia yile siya ino kianga yae kala nyaki ala shu ije doko na saidia ala ranyani
2: kwanza kianga siti tegemea ajoka la ranyani ingira asio kolabo na kaa kolaba nani ya sita amu kiare no hira rasikila ni arai gospel na kulole gospel anu asira na ole na ifaida na bona ishona yuma la gospel na asira
1: yes
2: arashina anarana rajini ni kias na collab wale faida na bona yakinano na tanaji kombea beats ai na itero nyongole nano
1: yes
2: wana na glale tongala ya lutu lutu backup arashina ile share like na dola jo kerian kibelekanyara na yakute ni tungula anatingula buri na kaito ki improve ero ki improve taranyare na ko kai sho backup ana anaidi barato dua maidi bana rasa collab usinguliti ware atasa no le David Ngaru wone kaya nasha naji Elisa Naini ya kuna kakato dua na improvement ana paidi bana rasa inasiaji
1: right
2: yes
1: nata itenyaka ina nasiaji
2: aranyakaji
1: nda usinguliti jo ewalata
2: era usinguliti jo
1: shakenisho jo era iwa lenga kijini
2: era saisa yo lenga
1: na kanya mani shakuro usinguliti gra
2: ore kulo usinguliti na karanyiro sinkolio kulinkana na sagrian kai wore kila lari
1: yes
2: na karaka na nushakenisho itwa karta elalari na mara shakenisho
1: ndio
2: wore lo sinkolio jo shakenisho mara poro ipiano
1: ndio
2: na ga yolo ngana lanka uleli
1: ndio
2: yolo roi yolo ngana ngana kumo
1: ndio
2: wore ngolo na bo na ipangalesia
1: yes
2: alai ngorwa kesia yon kai tinu yake ron tawoni
1: yes
2: nikidin likai ba sa paulo ito wene jin confet enkampuni yake natini uje osinya na ripagira dai atipagira dai atipagira mpaka news ore la buzz yalo nela rum accident ore biru accident ni umial tungana koling ore nyam mpaka neliki ni nyumbani aje ki kiare nkara ingi ne jo tungana me kure baisho lo tungani amore kulingana vile na gra era dolu inari vile na raga na kaidi mareja nkai yake kaga ore tiaru ina na itagwa nkai
1: ni mura rasik moji
2: mai mura rasik moji ana bana jirma sai me meranga ra golo wergo nguru niki jo na dona jo ai ra sanka iti no ito yoling na sanka shake nisho tangara kina na shake no na sanka iti na tangara kina ai ra sanka ndio
1: ndio
2: nako ina shake nisho sapoko lena mada mari kinu
1: ngere ndo nyilo singolio
2: ya
1: pole sana ele ko jo nake rasase
2: ra sanka iti ingwa ni jage na shake
1: nisho
2: ya rasase yolenga ngi
1: yes
2: wore na singolio ja rasase yolenga ngi
1: ndio
2: na iru na mayanat
1: yes
2: ore na yesu amaperia
1: yes.
2: Iru na mayanat
1: kama pindelo ranya imbolata indi itudu bore blosu ngere tuno ena pindelo ran
2: eto eto ore paidar waran volume 1
1: yes
2: no la habalakati
1: moja gono ngani ore raba ore raba lo mabero da ba bero dari ele ara mayina ngai ore ele sungiru na ara mayara ara da ngari
2: pogen
1: rodo gulu
2: eh
1: ana rodo gulu mali
2: ore tena no kaidi maraji to eto itwa dupore
1: yes
2: itwa dupore pi amo era na mene tokuna rodua ora na rampanga na re shara na nati era mene tokuna rodua poko ni tokuna bona dalta eh apikira aripa na skiza aba elo na na jeruwa na dol mdogo mdogo kake kaide na teju era na kagira lotu era ni twen era ni twen
1: era na gedu nya mole na gedu na sia mole na gedu
2: na sia wala kaide gwe na sia
1: yes kalo fike duna yintumia lingidi singuliti era na jimu tindo kwantika wimbo eh unatumia njia gani kebi bilele isom ilindedere kawariye nigwara igero singolio ndira yo singolio ingero hiye arashu unatumia mtito gani arashu kono fike ingiri
2: Ashole bara saninge. Ashole ngswali nasidai. Ne ngilikwana na kidi matareto lekai tongani. Ashole. Ore rara nano. Na kaidi matejo ngishororo. Ngishororo rankai. Ngishororo rankai baba wangu amu tendelo naipe uberi or pastai.
1: Yes.
2: Na gra nini?
1: Ndio.
2: Na nini egra likyorori? Na idi minority no itoi. Osingolio.
1: Yes.
2: Wana niari, aidi sina inotie Biblia, amu gospel na akiranyera,
1: yes.
2: Na ninyongo iri enabo yari. Kaka wale dosa na sana tinkishoro tayi.
1: Yes.
2: Na kaidi matrejo, tindiginti legina nora Mike.
1: Yes.
2: Arase ni oji.
1: Oh.
2: Tana singole ni obisha na iyo.
1: Yes.
2: Na itake.
1: Tanaka taki. Yes.
2: Nako tenoshi producer beats ake yote.
1: Yes.
2: Na ide mairawo singolio.
1: Ndio.
2: Na ide maibele Kenya.
1: Era me lazima vingia.
2: Me lazima.
1: Ndio.
2: Itwakara na lebunga kalamu.
1: Ya.
2: Aigero singolio.
1: Ndio.
2: Niro ni wana lelo singolio ya Kenya lelo pogera rajo
1: Gede
2: ilara. Gede ilara. Gede ilara
1: Na
2: kaidi matejo ngishoro rankai.
1: Yes.
2: Maigera no singolio. Nama ralo shironi do ida titet.
1: Ndio.
2: Ngishoro rankai.
1: Mbaya ke woji ne ro singolio ben.
2: Kabaya ke woji.
1: Yes.
2: Ekelo nyana renalo tanalo studio.
1: Yes.
2: Na kaanalo studio kara MT.
1: Ndio. Ore bibaya bine bolawa.
2: Ore bine bolawa. Ore na ka ranje masanya ngai ajigro na yola lashe.
1: Yes.
2: Tenu rabi bolya ngai milanko.
1: Ndio ndio.
2: Pera ra kera studio ni woya sarinke.
1: Yes.
2: Ne mi bara da ga ni ko sho singoli.
1: Megala wo ni yo studio ni woya. Megala wo ra ga studio.
2: Ne mi bara.
1: Ne woike.
2: Lege ngu yo ko singoli
1: ana. Ya production ni woya.
2: Moradi na ra ga mara bai ni woji.
1: Ndio.
2: Ore bi gu sai na kinanda.
1: Ndio.
2: Ne bu ko singoli. Yes.
1: Wow, I'm going to get a little bit of a point in and I'll be sure I'm going to find out about doing the Marocco. You can see what it is 0702 39917. Moses ndi kwisa tenebonake David Ngaru swali lolote lile liara yole ni ngoni ndi wojipo kuni ti sa tomon obo na ngoro daga ni ora wonwana te kono sai nake ndi ba kyar nake si le kai nake le yatel le
3: 0732992321
1: yes na munaka jo uri nake imo uri kili kwa idolo tene bosi ozap e ngutu nake ngene ozap
2: eh
1: tene nake yango ko yan or ba yeno ndi la resem sob ko le to daga nake ndi ndi nga mai sare ngere sms to hop ala shu ozap 0785 92 92 83 0785 92 92 83 ngero ko kilo kwa hop kabisa kabisa teke teke beki suna ngere chira nake ne mela kwa itin kaule county na nikijana nkare ngaro county ya Kajiado ni kijana Samburu jina bosi la ekipi ni bodo kana hotelo shule la jela Tanzania na rosho kwa kina simu ito miro yo ayikuwa nagine ya karibu na unka ipo kari ayikuwa nagine ya kikamu nage simu ya joka nga hindi maikili kwa nake hindi maikili kwa na kula ranyak likiara na tenkire sheni o lai nyingu ni lai tiara ibina bu ompo inti nira na vishara magi ni fenda na shukunye niki po nage doko ya ayidi bidim nake ya nare shira nikijonyo nikijo mara yolo inkishiro mila maria

0: Kwa mpigo rile mina bwa mpwinti nila na abisha na mwai mambwa ni moto moto tuatua baridi ndani ya studio yara saisa yolo ingange na hata pale inje yara saisa yolo ingange ni kama kumfuga
1: karadama kuanguka
0: kaya jina nengkira wani oramuhana Stephen Olesa linke tiyana na genki sema UNFM
1: majina Ruth Marona
0: yes nara na kutoka na kote mwijiseme majina nisiseme majina wote
2: David Ngaru
3: wale na nakaji wala wanya ni Moses ndi kweisa
0: kabisa kabisa nana mkizaya kidogo ni kama mutakua watangaze alright hello my UNFM 0702 39 39 17 alashuro mosuri na abishina wala mosuri re unina udo unina udo na buna abishina alashuro mosuri na abishina uniare na udo na udo are uni are na boss juga mwagona SMS me gonga hapo ama na mdagani kete SMS yutu ni waji tunagi burodo kwa ya hello my UNFM
4: hello my
0: karibu sana.
4: Eh, grago ni
0: amra. Wey.
4: Me dice yo la idea.
0: Eh, miano leng, miano leng.
4: Olero rogila la ronga libirare.
2: Granga mutua.
0: Granga mutua leng.
3: Granga mutua.
4: Eh, granga molo ngane de leyo limba.
0: Yes.
4: Ah, legi ligoris.
0: Eh, heki ja kiligoris.
4: Ola wan area.
0: Mhm.
4: Eh,
0: ininga to lo mola de ngire shiri?
4: Yeah.
0: Iya ra swali lolote, swali yote ningine maisho.
4: Aikaja.
0: Era swali yoyote ile.
4: Ulio.
0: Swali.
4: Swali?
0: Mara
4: tanya swali.
0: Ehe.
4: Omona vigi ndo sembolio.
0: Ehe.
4: Walonga ne gari fani ngomana.
0: All right, my in a family long. Mhm. 0702 39 39 17 la shura mosori na abishara buni are na udo na udo are uni are na bo kanyo kende mekili kwa nara nangara renkite sheni tola mwana renkite sheni hello mayan
5: darinje
0: yey
5: mambo
0: niko chonjo kabisa
5: rara gila ranya
2: kira nga mutua
0: ya nga mutua ling
5: ya mkiri nyerle nkwa wanga mga nanu mamajini ya ralo lera
0: aya kakwa ralo lengkwa binyi
5: leo wakdi ale meru
0: ya ho nejara
5: ne kagira nani pongesa mu eno sarari ushuda ba
0: ehe
5: ajo pongesa lenga endelea resi yangai
2: ashole ma
5: eh
0: ashole mera swali
5: ah mara swali singalenga
0: ashole nge singangai my UNFM hello hey
6: yes arinke
0: hiya how are you
6: mambo vipi
0: niko chonjo na shukuru
6: oh waragi ana kiruch
1: arangamwa
6: Nyalo lagi sinyalo amani.
0: Yes.
6: Okay. Joshua Rebecca Karen.
0: Yes, kija Karen.
6: Eh, Joshua Rebecca Karen.
0: Bai ya raswali lolote linjo tungana tene waji?
6: Eh?
0: Ya raswali.
6: Nikara na malipi.
0: All right. My UNFM hello.
7: Eh, saringa la.
0: Hey.
7: Subo lenga ngajani.
0: Subo lenga.
7: Kira ngana dollar anya.
2: Kira ngamutua.
3: Ngamutua.
7: Mama chari dirara na khabala.
0: Ho. Ngiri ngende basi deni ngi jangai ya nase. Ngai. 0702 39 39 17 amakhalo ya shiraka tokol online ngodi my UNFM hello my UNFM hello my UNFM hey kining royi to bragi
7: hello
0: my yan
7: subo leng sabera na la mali liwo
0: eh
7: Allah
2: kira nga mutua
7: eh
0: ashole my UNFM hello abangwe simuno my UNFM hello kuchini ya network my UNFM
8: hello
0: my UN
8: hello my UN
0: karibu sana
8: ringe
0: wey
8: supo
0: ling
2: kira nga mutua
8: Era lagi negara ini berdarah.
1: Era kamu?
8: Jadi ada nyolor robil.
0: Yes, kita nyolor robil.
8: Sudah nyolor robil.
0: Ya robil kah tukul?
8: Era barang mulai yang kalo.
0: Ache.
8: Lagi serian dah kita lagi.
0: Ache pi.
8: Eh, ni pangkasan larangnya?
0: Eh,
2: Ache. Ache.
8: Ini negara menyenangkan.
0: Amen. engano roma asa itabiragi ni ronde kumoji notine ni subscribe ni view
3: ai wapo mpaka mwisho
0: yeye view la ni mwe like na ni ronde kesi kumoji no pia kwa bosa mwe kuna kironya tanyo closing ronde pia kwa mkuru ni kidai bungi yankaina kuna siti na onkerang aron kauli na ke online ni ngoni lai ai kuna kidai ja kesho kunyana ikiria jogio ya rajisha kidai shuni ngari yale ni ngoni chapore ni wodi bwana kan
2: malau wa kesha kesho amo ore na gidi na safari ne melelek
0: por qué loco
2: que risho link ore nan bari duaran aranyo singulo jo ngai te jingola rabal to mi rur gelu nur lino ore at that time kari na nu er sharana gol personally te ngara gero na ngai te ruaran kari na nya kata je guaki na bai gina ore ground ama background yetu menyori sia ya kanisa
0: yes.
2: So ore baita runa kararany na nalora doi narariria
0: yes
2: karage uduma meyone ina siya iduli kedole dawa ne norigiriko
0: yes
2: so ni na ima challenge ling ore baita ulu singolio ongorati
0: yes
2: ni ninga kamati bika sepera najo erarayo kutonga ngirenye tomirurge lolono na inarishara na gulabati
0: yes
2: kari nya bike stand na maranye enkaji maranye na irak sawa kati ya binari sharan karana gololi
0: ndio
2: na rene uri mara sikuwa na kazi sikuwa na chochote na ngorari
0: ndio
2: na imene gol ore baldo ore kwale lo singolio
0: yes
2: ne bolengo ile boke
0: ne bolo
2: ne bolengo ile in fact ora baina karana nilikuwa na ore ore mattress laitumia na ndio tia mele zeta perra
0: ndio
2: kwana lala riongora amara nanalo
0: bila ye jodi mele
2: bila mele ditsas ndinja dungwe abera
0: ndio
2: nairo iborere nara dungire sweta
0: yes
2: ndio najifunika ndikara ina mara ning nyedi kara ori kire bash mali najitoa sana nimedogo jitoa kage
0: tohona bora ngop
2: ya kwana maisha
0: ndio
2: so nilikuwa etiru kwa nanti na hali
0: yes
2: lakini itro mi oro shingiteru noro
0: yes
2: mijalisha. Ore ndo nimata na vile utaendelea na vile utamaliza.
0: Ndio.
2: Na nyoka nake nikajaribu. Wale nyampa kasai
0: yes.
2: Mali nimefika. Yu muziki mimi imenisaidia. Mpaka mali nimefika.
0: Ndio.
2: Atareto?
0: Yes.
2: Ni nyana neno sita sai.
0: Yes.
2: Tena nyana ndo alorita la ranya kadola jo mesida iraga line nana nwari.
0: Ya ya.
2: Nego ka ore dwa mgiria lo imenakake.
0: Yes.
2: Iri nage lero nitashi.
0: Nage duare, medyo subo ile meara nage
2: lero. Meara ya, meara ya. Leago?
0: Yes.
2: Iyo uimbaji menisaidia mpaka hapo.
0: Ndiyo.
2: Narare ranka impagini. Yes. Urarare lari mwezu wa
0: 2025. Ndiyo.
2: Kare ndogi naji agere shereke ya 10 years.
0: 2026.
2: Nagera bolina studio.
0: Yes.
2: Nagera launch album yung one.
0: Yes.
2: So, agera.
0: Nibu studio sabo.
2: Ayi, are ndogi naji, tarare ndogi naji. Na najo ore mpage ni ranga ye benesa. Yes.
0: Ore mpage ni
2: ranga
1: ye benesa.
0: All right, ndarasia jo inai ama ere ranya lo mburu na basha. Ere lo jile gospel, lo jile secular.
2: Yes.
0: Ngere sala ina. Kula ke ina ra iso ile ngo.
2: Eh.
0: Ora kanisa. Ere gana yoro ngande bure ne goji. I mean ngito amune ngala. Kame ngito amune na mashe gule na gane mene kanisa. Ibobo.
3: Asholing kindi na jibu na kulingana na swali na shurwa
0: yes
3: ore na ile noji sia yangai nemindi maitoshala mindi maitoshala pi
0: yes
3: mindi maitoshala na ra indi na shomo inalo
0: yes
3: amore na ra na karanjina mindi na ra ya la mera ni wo loru biri ori
0: yes mindi wa biri
3: nejo
0: ndiye mi organisa
3: jewu
0: organisa na ne rungi bereganya
3: yes
0: yes
3: yako na mende mirushala mu bendi meshola
0: meshola
3: meshola pi tanake tanake kwa kadonja na yakwara na ite tosirwa ina ile lebo
0: ndio
3: oito monogi dona ina kawe na yewe kiri na yewe ne mishaki ndo na yewe ni jo tanaraji en club
0: ndio
3: nanarikino
0: yako mifabila mo lakini una yara na yankai na iranyagira
3: yankai na iranyagira
0: all right
3: yes
0: yes ngaro to dekayo baki
3: yes
0: mara joko sunaru
2: ore na sei secular o gospel to iri ngare na na alama na ina na muri ranyaroli kana ndo na rayo ranyare na ina
0: yes
2: amu fa ba nero ranya le gospel nda shoti te yellow line ndo ki cross
0: yes
2: tu no idure ne tenor burikel ta pare meru bugangare
0: all right
2: so
0: Ore na orejiro yila ya umpesa i ila umpesa i siasa ashana siasa diranyagi ni loga e tapasena na bandanga marangai imena niago yago arpanga mingani kuna kitu ndashiri wini changanya mama bana simama yellow line tena yuni ranya gospel tenin langa ndala ina shida no problem kisa kenya ngai ya merasara asante yes.

0: All right, and kaya ke ora retoni laina no.
1: Yes.
0: Kaya vine bunyi ngare retoni. Vino sari na vile simku lai gira gira gira rejo. And kaya ora retoni lai. Oli piti ya kakitu.
1: Ya.
0: Oli piti ya era vene ma ya kido kido. Na shagini shabana.
1: Yes. Njana ya anaro ina jigiru.
0: Yes.
1: Enoro bukiro bara bara.
0: Yes. Ne mo na ina shagini shuni.
1: Teni nini roi introduction.
0: Yes.
1: Nini introduction lo simku liu.
0: Aroni mo.
1: Na keli mukulinkana vile na iu mpaka na ru.
0: Na ajali. Yes.
1: Na aluru ni angkaya aluru auri na kuto kulugaru.
0: Yes. Ndio.
1: Na aku tini na nuno ruru na shekenisho. Ya.
0: Yoyi nuno na shekenisho. All right. Kai kido leye ilari na orai mieto apa nuta na seya na nyale.
1: Yes. Asholing.
0: Tola kajo bagi.
1: Wole ya tola lino apa nu. Na kai sile kajo karumi yoyi sabukoling. Na amaga ilibu ni angkai.
0: Yes.
1: Woro sile glai. Na angkaya repeka.
0: Ndio.
1: Tongo green pokin aranya pakan pakare ngesoma mpaka rela maria balati na yakaya ave osiligi na ave kiranga yosiligi ajo ore dollar ino ponu amaka roya shigunye we bana saringi
0: kabisa
1: ai basi edala kaje
0: edala
1: ngumba kuli
0: yes yata mpango uhimbe na kiswahili tanka ipo tu nemena nemeka masai
1: tenisha ruyesu
0: yes
1: tenisha ruyankai
0: na hisho ruyesu
1: amari yaka na ira na tana tana analo studio
0: yes
1: nelo ro singoliu
0: ndio
1: Nego ni shuru Yusu na akaranya ke
0: yes nego yera na mpango da ngara kina
1: kana mpango le
0: yes
1: kaina to ngoroga mo kaina na shoyo le kilikwai
0: yes
1: amariana ajirona yake ore na se yaranya re ne likiroto likiroto
0: yes
1: nego ni giyo ni ginjo ltongana ko ore kilikwai
0: ndio
1: na eno ito yake kindimi
0: intumia ya
1: nego kai gijo kai sinye kingo peni sinjo yo ko ldo kuleto ngana gaju ore le Yesu na kidimai dimi
0: na gira baya
1: na kidimai lepunye
0: yes
1: Nago ina peki ngoro ngwe toy pokin tongu ruye pokin ne kiran ai shuri elegili ko lenkai
0: na kanu kete shube gro lo gulu sobulu te youtube ken karana la kwa ke kolaba lo gulu sobulu
1: ya ai dina te jo ore na ko singuliti ko lo le raga gri pango
0: yes
1: na ka jo ikonji kidogo
0: yes
1: ya ke yen karani jo olapobo
0: ndio
1: na ka ko ipanguto
0: piru mara bora te youtube
1: ya kwa ro ai ka ko united we apo na te youtube
0: all right
1: yes
0: Alright, kini bila nak ikut lagi naja marona, nona muda unasunga.
2: Kebisa?
0: Yes, aja kebeli kijo ranya kajo kami ni perundai events, ini masyomo, amek kijo ni kai ini miaroti, ini kai kino kirimeki. Lagi ni angai ni mayorok kini bila nak share. Kalau show erondu lokan ini beri biar kiri ranya ogra di nasiai, ogra bulu aja nasiai, buat angkaru.
1: Yes, asyole. Ore ranya, ni mungkin lauga kini kijo lagi. Juga agak mana bu?
0: Yes.
1: Kijogi entoki ya dogo ya
0: yes
1: peye eko focus
0: ndio
1: pe ngori yesu loipoto am tinde ke gra imin
0: ndio
1: ege ngora joge ngaloipoto yo am lo ligi mporo na ni siye neku ore entoki ya dogo na joge laranya ore ge gra abulu ahi gra iteru ashu ge gra ka endelea
0: ndio
1: mingi njerigino yo kala boiteru yo
0: yes
1: am ore shida na kibwa ore pe ba mali
0: ndio
1: nirigino yo ka janga ya bana irawere ni
0: yes
1: Indo kiajing aiwich, so wale kaju na laranya, maronyo. Ora mwenye, wale njia kana kopo bing. Kage, maronyo kage ndai pe. Eku wale tino longe njana luri Yesu, niki ana kijua kana. Neku maronyo, maipungata, maronyo rara, maisaporara, na kire kijua ngai.
0: Asholing.
1: Yes.
0: Bona ndiko isa.
1: Yes.
0: Ye ngai ndi mayoroki na kendi bena reshara.
1: Ndi mayoroki na halonga na pokin.
0: Yes.
1: Wedi ningito yok teatua ingitesheni ya mayan. Erwaki lona pokene lona letorose.
0: Yes.
1: Inakodwa ingwa.
0: Yes.
1: Erwaki na enkangwala na yok.
0: Ndio.
1: Enkangwala kuyani.
0: Yes, ebole.
1: Ni nyavatu bulunye. Na ngana nyoro lengo leng.
0: Yes.
1: Erwaki mpavala ye Daniel. Erwaki sinye enkangwala sankilil. Erwaki la lashara la ine ya mayani ningito. Ero lingo duwa kajwa gira lotu.
0: Yes, ebole.
1: Na jegi kai kuhu munu kiyankai.
0: Nijara.
1: Mpaka nibaya.
0: Yes, ebole.
1: Erwaki kanisa ACK. Na ina kwa ya isi day.
0: Ndiyo.
1: Erwaki uling. Erwaki lungana pokin. Yes.
0: Orungana pokin. Buenangkari wangani ni meyoroki ngindi pira?
1: Asyole. Angasa nanu erwaki na ormari lai da lungara.
0: Yes.
1: Ndo maithiru nyando munu niya ya taraya na abu ya rongkuli say.
0: Nijara.
1: Ayako deja. Asa erwaki nyando munu niya joy.
0: Yes.
1: Nairoroki rumari lampo kende lungara
0: ndio
1: kanisa ngikumpa faith evangelico
0: ndio
1: kidorpa sayo leke pamet nairoroki laranya pokin joreta lang nairoroki nkwai pokin iduna graduate ki iroroki rayu na dimaroroki pokin
0: iroroki
1: ronga ka karoroki pokin generally amuita na generaloki one by one nagelelege ijamuri ne jagen
0: ne
1: iroroki pokin agra inining iroroki laranya pokin iroroki marile pokin delungara
0: ndio
1: yes
0: wow kidi sio gashole mpiba wingrishile mayine
1: fem
0: da mayenda yankai ndio yon da hera sira sida yo ling era sasa ilumu.